kami dyan, Mondom Dota Pinay. Robert Anun, Noy P. Quiziao, di kasadap di Frankie Limus. Tatavag, ano na po hazaw di Justin Simol, teka i Dato M.Y. Ismail ka nga. Ba, kaw ni ko hazaw di Dato M.Y. Ismail, muntak diyaw tatavag, mantad tawaw. Di ay tando nung menodo dandi. Kapivo sen di diyaw Rex Henry, mantad dahil i Putatan, Kampung Baru Putatan. Makyuni hazaw, pason tantad go hiyan. Hazo di inay Losivin Joingo. Ma iti na nga bi hazo nusudan hazo songkoton kau niku pakiu ni zandiazu kia tapi naik kinongo toko hazo nga bi iti.

Tapi naik kong kami pagui da kot yang bus yang pai popongo bangun da tohu hozo misusut. Babay no diti kibana ko paihan do man tadi poni kon JKKK Kampung Muk. Di gundahing Raymond Fung. Do kiba ababazan pitabangan memihangga do lahan lipaga Kampung Muk do tadau bay no o mamasa niti no ketimpu no di jam kabau dongo suvam ponikon JKK K i Fong Ming Anik maki magahap do do tapinay ngabi do i Kampung Muk do mikot tumindapo di tipi tabangan membakas teko memihangga do disan lahan lipaga tadau bay no kapadam duwa buhan di tiko sizam tumnimpun di tinu jam kabahu dongo subab apa amanan bo kiba timpu nga sibato do moy tambak timpunan tumimong pahay dahil itinaminan di tapinay Alexander kaditin. Magawit na nabakang pamutu do pamihangga bo. Higan ako sa dango po tayo ko misin pamutu do kazu. Kasakadazan sa biyabi tuhon magigizan kapagawit do kahantazan maza di tipitabangan. Kotohodan do augi kina do kotindapan di Yesu kaditin. Ya noh, tapi nang ngabi Kampung Muk. Pindapo doi ababasan diti. Ada baino jam ko bahu padam tu minit dong subabit pagunta ko. Hozo sumusut penang kota huod no di Carlson Huguan Ansibin. Pakyunizan di Anastasia Modili. Sutanon hozo di Lina Lasawi. Iay tanda tumodo no. Pakyunizan di Justina. Id kohoingan ku kadi Winnie siap. Pakyunizan teko kanangan di Elizabeth. Kinangat ako.

Tapi naik kung avi kiva diti isok kapayhan suang hamin omitin panganamit dagay mantadi Roland William da mantadi kampung Bantayan Inanam. Papayho da nidupogun i Philolin Doiwon di jam kotahu dumog dam iso minit min susubab di bayno tadaw ko onom ko padam duvo buhan iti kasizam da daya idhamin pungusapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu. Mantan do kaedan iti manudi do papayho do sinakagon kotim id talupid. Om sontob tapinay walis kinovangan naging abid ay sadu tayko id samok. Aw pa rin na yan sa nga nasakon na tinandi tong atiagak Philolin Doiwon tu mandad po do kay katan diyo sontob pinayho. May natahinasan suguta kuwagu. Kapayhan suang amin na palitingan na bitagay mantad Roland William na mantad it kampung Bantayan Inanam. Papayho do minidupogun i Philolin Doiwon di jam kotahud wong padam iso minit min susubab di bayno tadaw ko onom ko padam duvo vuhan iti kasizam na daya idhamin pong sapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu. Mantad no do ko iadan ini manudi na papayho sinakagon kotim id talupid. Om santab tapinay walis om kinovangan naging ngawi day sadu tayko id samok. Aw pa rin na yan sa nga nasakon o tinan di itong atiagak Philolin Doiwon tu mandat po na kay katan di ho santab pinay ho. Ingkakano iti kapayhan suang amin.

tu hiya na ipakian nun takoy timpuniti may da ako kuwang di dahil siya bukhisun asam diti awi asapo kapamazapos na kaza da iniba pamagunan tako tadi tapinay ko nga di miyampay gontab hinasu dupo nga padam tau darja celsius am tasibo na tau nga padam takabas tau nga padam himo darja celsius am takabas iyo na am tasibo na dupo nga padam tau darja celsius kapi mo siyan na papapanaw na nuna po kukuha maon na itim puliti diba pitabangan mamihangga kiba nagi may tinapo na kalamazan dati konsikan zak mare diazu hansan ohanan tumanud ko zuvo dia tawan lagi kani tapi nai bah kina otak ozo di Justin Tadius pinium pangazan hansan pengengoi Lisius Tual.

Zodi Justin Tadius Pinium Pangazan. Hozo kamabago di sino. Ansan na his ginabo na kong hozo diti kakamoy do pisa sa van. Sabirek mga bitin po toko da ikot sa imban diti mupus-pupus na da ikot jam ko si Zam. Miyan pa ito ko katiyamusan da ikot sa imban boss do sina. Boss, tadaw ba ino? Kada do dizo miyaga kada dumadi miyaga do gunting to papitong kizad onoy na kopiso dadi no miyaga da banang toy ko miyaga da banang om nagi totombi sunungi ma do oluo do katinsuk nga popiso i nakopitong kizan. Dadizo na ko pasizan diti, manak na ko pasiyan ng balakat, montok na subay tuhun, sundong kataguwang na panginaman i abasan. Pumusamay to ko, boss, tanawbay na diti kapinay. San po, kada dumadi, do miyaga na gunting i popitong kizan o nui na kopiso. Dadi no, miyaga na banang tay katotombi, sunung tu aluo da meninsuk teka aluo nga popiso i nakupitong kizan dari za na kapasidan diti manak da kapasian ng balakat mentok subay tun sundung kota gubang da penginaman dari za Dennis Primus kota dan minakinong tapinay miti hazaw kanangan ko sa di Lucia Tati Bibi pupusan ko miyampay da pason gampizo pibabasan dinok mga bido namot.

0: katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulon ra media sosyal. Ang umbolora ulon ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi nga mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulon, ika pono ang ulalatra ulon ra media sosyal, kono pakano raho onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulon bokon. Mitawoy intorang umbulis tayo.
1: Ining takapiyoro na rin bay, tari Victor Maidin, Kubayaw ra Tinuliaran. Ining hon takaw rin o.

0: Kapio, tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin wol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalaysia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok ang karaja am intok lunaswangan. Akaw ondo nakatum rakapahanan buli rayo sambala rainan ang wasa kapuam polis.
1: Mengining takapioron na rimbayin dari Del Dahalan Sibiu rimbayin no kalansanan pinatibuso ini ngontakaw rinote.

malisun. Yana masauk kini betru jamaru kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajau rakarigagan. Mapatutus rakini betru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok manganggob rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Ani suang rupimu inansa kondo inumun takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun. Migo gondok takau magalung rakali gagan.

Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor nga minit. Bala ragiti makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, intornoyo mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pay takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mang kaili ra kursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci ra karita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

Kulik kau kami perhel pira Filipino si kesalimbahan tako kesalimbahan boros dusun id Sabah FM. Mami Aldrich kado bah boh bayna DJ hiti po pinampang ngao ngaharo man ako karabo ka oho. Dari pagi dat aduhan na mimpan ako kada ko panakaw kanta. Oh, sapung papitongon, mulok papitongon, jam kasiam dun hapudam turuk minit lagi. Kada ada kaliway, so ay kahitid piro roman diti kasalimbahan, miti lombos mayan FB yan nagi TikTok. Kano ko dat pongkapasan, maya dat WhatsApp id kusung isa siam, apat siam kusung turwalu, turwalu. Megal dat dit no basanan kanu dot papasurat da pasan do kayo so ay ko monip te ko mamarakam do rolo do kayo apa yung kuro po au nuru am naruon ka pia harapat sa minit labi labi asaro ko dot atikid tikid na tambalot di man ang kapay do nung anaro ka pia au nagin da milad pa po nion to ararontob ditit ano gati timpuh dot kaponian. Suahon ko tambalot datino hitihid FB kasalimbahan miti lambos med FB apagulo dila malhis tako pa may ampay sinding dito tanak kampung montok na kayo na montok natin tinsanan bahay kasalimbahan boros dusun sa Sabah FM sanong kapiya.

0: Kagulit kawagaw yung pwede LP Rapiel Pinos si kasalimbahan. Tako kasalimbahan boros disunid sa Baha BFM. Akan ada kaliway dat manhak tarhian. Teka ano gari? A like di kasalimbahan. Minti lambos na tuang bayan. Katapinay. Om suay kaila. Kada nagita kayo liway. Da papailang. Sheh di ti kasalimbahan tako. Maya da FB. Maya nagita TikTok. Sabah VFM Vigood. Hitihid FB tambalut ako nakapaguluh minay ponuaw i Maria Johan Ponsiko Maria Johan nam terima di Maria Johan dat mangabi diti kasalimbahan tako kasalimbahan bros dusun id FB dat sumuli dat tiswaw dat ang kambalutan kampay nagi Paul Eric kapisa nang antatuang i Paul. Oh, kadi Maria Johan no kadati. Kopi senangan da tatuang DJLP tapi ibasan tadok ono mempai berkat tugu mo kumadia ka. Apa yang kinong radio tinggi sama pupusan kesalimbahan bros dusun no senang kopi. Ponsiko kada. Om kopi senang lagi kumati senang tambalut sabab BFM kadi Maria Johan. Ni jingle batiol ngahiti Robert Berto imunah kapang. Kopi senangan tatuang DJ kadi munah kapang kopi senangan tatuang lagi kumadia munah. Miklaran Swang di JLP kapisanan tatuang tabi Malaysia madani kumadia am kuma nagito insanan tapi na tambalat makikinang otong uli dot sabab BFM kano damin gunting ngahiti Ponsiko damin kadi jena takag kapisanan tatuang tadaw ko onom DJ ka am kuma insanan tambalat sabab BFM tapi na ngawi hampun na pohalan sana lidas ka ami polerik ng harap mapasan-pasan datani bati kapisanan tatuang tadaw ko onom DJ ka alansanin kalidasan terimoh miyampe barakat to gumo tapi basan ay kumadang balut tapi nangawi eh makikinang ako sa limbahan boros dusun kada posi ko kumara kayo harhat pira-pira sinding kalangadan dit arhian akun perongo kumada kayo mga babo da langsat ka haradati da kayo minay babo da langsat bay na teka minay babo da kantalan mintuhun batu lima manta di Syarifah Ringgalon pin saduan kampung toh di Justin Jatin kobasanan gulu-gulu di Inggu Sam kesalimbahan bros dusun Sabah VFM senang kapi ya.
1: Poperang odo kayu sinding kalangadan pemulihis.ginawo.

Itakaw na pa nga kigulo kapi ang magidong waig di Tabagal, matag ka waig Thomas. Magidong alam gisang walong kalasang adaw na pa nga Kabagal na. Na ilak mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang alida santinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag iasadong to ilo bilagawit dat awanita ko waig kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to bat na po ngatadal kalidasan to ko nga kigudo dagit adang at panginginom.

0: na maguna kawagu ang papawansoy kawagu. Mantadilo kanutakod magkikit tagumu tadan sandad mantad apunso. Sa kadungan ako kumabun dit mamagunod karalanod organik. Gunod tasosanong ginoris ang kakamot porokitan. Papanahaw kaparagatan mimpod kayanon po sarili idwalay ang kayanon pakarajaan. Pananom no datotanamon kayo idoros walay mantok po pasugit at po sarili idwalay. Pamulid babarang wansoy na kayanon. Suway ka kapag kikitusin kasakadong nagit ekonomid na kayanon o mangyengkurig kapalabusan karbon tumantad na pasakayan barang dit asadu. Inkuryante ka tingkadan mamagunod babarang dit gunon o patamon. Sanangano dat mamagunod waig tutadan waig nga mingkukuri. Pamalinad babarang dit naukunan dat kasudang dat kayanon pasarili. Babarang ay dilo kanod mangyengkurid waya kumad kayanon pasarili.
1: Sinding pati lamos niti magihom tantaktinan. Haradati na kayo it masan magihom tantaktinan. Manta di Jeff Maridalay. Kasalimbahan Boros Dusun sa Bawi FM. Sanong kapiyan.

0: Kalau saran nulis kena kerongau ada dua sinding di tindak di tepenai. Pasan peti lambus, pemelawan peti lambus sebab mulai tengah malam itu. Halo, kau pesanan tentu wong. Halo. Nung gari umbalan papa yang saduk radio tapi papa pian kata pernah ya. Menguling kau. Kadai aji kau bisa nanti tuang DJ MT senan tampalat maki kena sabab VFM kau. Posisi kau tu pernah. Halo, kau bisa nanti tuang.
1: Halo, kau bisa nanti tuang saya DJ.
0: Kau bisa nanti tuang. Johnny kau saya tibai nak.
1: Ya gang.
0: Opiun Ali kau lupa.
1: Opiun Ali nur lo dah gay.
0: Harat miaga lagal.
1: Ya.
0: Enggak au mengurah daud-daud tak
1: kopi. Ya, mengurah daud-daud kan kopi kita giat. Oh,
0: kan kopi kita kai. Oh. Bang pelembusan apa sana?
1: Bang, mau pelembusan ke pagulu pom ko ma pa di kau la mai pa pagenakan dula.
0: Posi kau.
1: Man ko ni pelembusan ti tambalut ngai selalu memasun bagali tampulang. Bagai Abdul Malik. Ya Dila, Jenny Upin, Yubug, si Thomas, mi Johnny Lanog, si Tom, mi Koyokmen, mi Ross di Sugud, mi Petrus di Tambunan, mi Dansi di Tuaran, mi Duan di Badang Bukit, mi Paipasan, kapisalangan da tatuang at kakonam, kapisalangan na gina kabalutan nga din ang kapan, tabi pebubasan di sana. Yun, kakana DJ, yun si kau.
0: Oh, iririn na kapi ba na?
1: Oh, iririn na, ni bala.
0: Bapos si kau kumadi.
1: Okay.
0: Enak na. Bapos si kau kumadi tang pinayagang am siyo, opionali ko di, say, Johnny. Sama no, opionali ko nagi di, yo, kalyon, yo, Simpson ti. Nga, abandasan rogo-rogo, okay? Daw-daw, kapi, akon ko, mitarunga. Halo, kabisanan tatuang.
2: Halo, sayang.
0: Halo. Halo, kabisanan tatuang Adila. Eh, saya tidak. Hah? Ya, Adila tadi.
2: Oh, Adila. Tadi aku pergi ke.
0: Halo, Papiano, no kopio.
2: Kota do. Kapan wong pati na dia pahaya dan lagi ejib sawen katahalan yang sat medin. Ami gigi lagi kami yang sabar tau kerja kerja yang sabar ami kita lain bejo ami saya lagi dalam yang ami gugu lagi mengajakin kalian kabel ami lagi dah lagi jajang sempulan ami apa ke Naiban, kira tu. Kira males, kira tiga. Lelendirik. Mungkin saya nggak kulis tau nggak di Naiban kulis.
0: Man pesurat tak bah?
2: Ayam gagak dan gagak.
0: Bah, apa sih kau hina kena?
2: Okay.
0: Apa sih kau kumadi Adila? Mantan duansan ni terima dat pangkap pasal. Kam harap oh hisap malahan ter kita ko. Hello, kapasanan tatuong.
3: Hello, LP.
0: Hello, Yubug. No kabar?
3: Oh, senang.
0: Baham.
3: Nakara sam diti no hiti nga. Ay, nakayo pos da tana.
0: Oho, bam. Sarahan po katugia harap oh rasam.
3: Umiri no. Alib no pay rasam am pag no teri pagadaw na di kago.
0: Mbah, ang palambusan na pasan, no?
3: Okay. Kapagulo ko mapadi ka, may ampay pagkanakan, no? Lansan na tangali, dasta ko da ngayon.
0: Pawnsi ko.
3: Sumuli ko panadad, tanga pasan-pasan na tanga kambalutan. Kapagulo ko may tampinay ko liyon, nag-i-tampulan. Ang sikaw tampulan, narangaw ko na pasan mo dito, no? Nag-i-Adul Malik. Lawa na sugawil no ay Adul Malik. Punsiko. Lagi i-erus ila did sugod. Lagi ni Sator Ingam Sator, dyan ni Upin, dyan ni Linog, nag-iadila, narangaw ko na pasanutin, no, adila, konsikaw, nag-iagang, ila did, kayo madang, bagang sagi, manikagraw, Yasip, Ilongkim, Tomas, nag-iungun gandaron, nag-iidansi, Isabin, nag-iitinsan giner, Petros, Sintom, sa ibang awiri, nangalihuan ko na itong ngaran-ngaran ni kayo kang balutan ko ngawi nga, an ko na po rito at ngaran ni kayo dumantada at tem karikat kayo tem na kampay, nangayot itong ngaran ni kayo pasan ko kumaydi kayo ito ka balut ko ngawi isa na nga natit at huwang nadaw ko no mam at alam sana ko datang so nang makadapan ko masanong katungagan ko swab at nga lidasli lasa ko no nagpataguangan to ko dat nikid sa daw nga barakatan to ko nadadat minamangon nga awi titi so good ito gumo at ang lison-lison erire na LPM wara makano ko dad sinding dat wara no at ang ulo dit kapi baras ang kapi kita kai bisa telisya Subal, sire.
0: Patricia Subal.
3: Pongkapan ko itong ako malutan pa yung sana na makikinungo dito radio. Ngayon rin, Alfie, Ponsikaw.
0: Oo, Ponsikaw, hino ka na. Bamalan kod mintong manuwa tong ako malutan. Hey, tid FB ako ni katangkiadan nga daw-daw na nagyari. Aw, ating kananan that papa manuaw ba kayo? E, polerik insan po hiti Sabinus Gabu Charles Loginon nga hiti nagi mi Elizabeth Bert insan po Anita Thomas kapisanan tatuang DJ nagi insan ang tambalot sa Bob FM kabi ibasan ka di Anita haro nagi pamati di Charles Loginon di pasan-pasan tani ba kapisanan tatuang tanaw konom kuma DJ am lagi tapinay tambalot sa Bob FM FB am makikinangongawi sa Limbahan Bros de Sun sanang kopya kana e pubadi Walkman kamisa na tatong DJ LP am nagi alingan tambalot nga hiti sa Bob FM barakat ta rimo to ko na dami na mangon ka idaulin good tak nga hiti sanang tatong tapinay DJ am minsan ang tambalot makikinango sa Bob FM malan sana lidas ka sa sari ngay ka Ponsiko ami damin gunting Richard Joseph Sai Paul Lucia Tati nga hiti nagi nagi i Josie Mindong Rosalyn Vitalis mi aron na po na Taliban ko may ko na panuaw ka sa'yo kita ko ngaran ka and Nancy Selvista nga hiti posi ko Nancy to minay among i Josie Mindong isan po sa'yo po ba Richard Joseph Clarence Wong nga hiti ba arat tumilap kilap tino malan pa na at mamaramit tangis at pamalahawan. Balik ako maramit yung malahan. Hello, kapisanan tatuang. Hello, tampinay. Pensa sa dua po na radio, no? Papian piano pa.
4: Hello, sayang.
0: Ah, papian piano.
4: Piano da sinding ba?
0: Piano sinding. Nung hara da pa yung ulod nga, kau ni kau nuna da?
4: Rado, saya kaya. Itu dulu kade ba.
0: Nunug ya?
4: Itu dulu kade.
0: Oh, itu dulu. Bambalan kun mintang tino ka itu dulu. Posikau, posikau.
4: Dada.
0: Itu dulu. Ngapa kudu dulu karena kinang hotok sinding dite katangaban man tadi sami kundahal susutanan dot kanawahon imbulay na dah di Hanjasli.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwada panamapadyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tolu onam siam apat aso walwalo tolu onam siam apat aso

0: Bahong balang tengok meram tip melawan petilamus. Halo kapisanan tatuang.
1: Halo kapisanan tatuang ay jijita suau.
0: Kapisanan tatuang lagi kemadi ay roste de.
1: Kalau izawan itu.
0: Bahong pelombusan apa sen ros?
1: Ang katawanan. Ang ipaghuho ko ma, padayaw ang pagkanakano, ang pagkanakan ko na dito yung kapong sugod. Na abi paghuho, manood pa rin mo siya nga, sa dadali po, kung tangazan ko nga, ang ipaghuho, makiano sa padayaw na sinding na, no, kibada pa yung hood. Sinding di, manang ang ko, larad ko na mulahing kamay di nga nuhay so nga supaya ta daw nga abudi ba?
0: Nung nugyari nung asiwatan nga Columbus to ay sa pinag
1: ina mo ano nakako supaya ta daw nga abudi kako pogi da, sa hahay di na di daw na kongo di hozo daw di ding daw di ba mega manus pedi musi mega di tempulan di biagang habi pedi ke tadi adumalik ano pasang ko da basi tepi menan nga mo ino ka pakai anu da tubat do i kepalintan ni da adumalik au si kai kongo do sendawi nu do tiap tiap do kibado panakan hozo aku lagi hiban mega di ubug Johnny Upin, ang pag-anakan daw, mayroon di Ingang, Lucia Bibi, hobi pa ka sa di Lucy Doyo, to sa lalo ko nang iogong daw mong kaplago, may gadi John Matilu, kami, may gadi Malius Baludin, sa tao ko nang iogong nambo, ka na di ay sintom to, ah, so din saan ko mas wala, ano naman, no, ako ka na kuhidas, Moy no no na pohida sintom nga moy na pa kyan ulo tubat adahiban man kan tubat gumo padati da do pohiban ku dati ditinga ma ku na padi ito do mentado e am gisandal si tam jazu na nga binong kapan ku so gabi do sodop diti tadaw ko nom am ko tawadan nga bidaw gigina dia sukap dia sudego kapisobo bago na insanta daw iin na di pasuaw patuhanan
0: minkan nagi kumadya ponsiko kumadya
1: omega nagi
0: baham hinaka na pagulo dat harahat pasan palambusan ko rohian kod pailo na kayo insan po ditit kempen manulod raha ipohoron dat kahopo damunam tulan ko siam diti minggu tiso tadaw ko tolu Dahil ay sulap riadah kelab tamparuli mimpun de jam ko siam ko sabon gisam de jam ko duod talib tangadaw. Muntak dot kapelan ketilambus kanu dot meramut di daulin id kusung iso-iso limo iso-iso onom limo walu kusung onom. Nagi inasko id kusung iso kusung limo apat iso onom kusung iso onom. Kempen menolod raha pohoron dahil ay pondok riadah kelab Tamparuli doros datrek jogging kakadayan Tamparuli iti do kahopo damunom tulan kosiam duna ribu dun hopo damunom mimpun da jam kosiam koswabon gisam da jam kodua sedepon mantok na kayo hid pasasarili da watas Tamparuli tuaran mau ikaw na kampay nagigkiulo ba mau ikaw na rikot dat menolod raha menokodung tit kempen menolod raha Baham isa pohot nugati isa pohot pamalahuan pagulo makin ng tokos sinding hello kami sa natutu bakin ng tokos sinding niti mo si Rosi ginawa ko manta di Patricia Subal hara dayat sinding pakinuan di yubug diti no nga ay sa pengulod hara tit mo si Rosi am sultanan na jambatan pinirubaan manta di Gidin Lakim

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melawan Putih Lembus. Halo. Kau bisa nanti tuang temen eh. Melawan Tata Huri nanti ti.
1: Halo, jadi putusan nangani dia.
0: Kau bisa nangani no kabar. Lidas-lidas sih.
1: Alhamdulillah, semua di TDJ nak. Alala suka kiki pasti kan dengan kumpulan rekam.
0: Hari kipas-kipas set pengongis-ngongis kaya pengimbut.
1: Malai
0: mbah. Mbah. Kalau musan apa sana?
1: Dulu pom, iya pom di kenangan dek ketua ngat kadau konom malasan dek dari dah aku ngawe. Di tempulan lagi uskong itu oli ngan ko gaman tempulan ikan balut kuno dilo ko atin tilera na ulog imuruh ibonong libin no nakura na di telepon no donong ko haro ko di dailan nga muna ko di ano nabentian mo mati diri ha nakalo ko na po lumurudar o ano-ano ko na. Damusan mga buti, kadu-kadu hila ranaw. Nakabar-kabar na kadu-kadu, nakarasama sa amin malako sinanak. Kami, igaman, kemol, ilad. Tungus, kapakon kang peluri. Nasaan na talidalidah kay gaman. Pumiyadang na dihilan kay Madang. Kasi sa luwot ako na diyadang na kasi itatamalan nagkapisalawatan na alang sanda at kapisalawat na suwenta daw. Di perus na di ilan sugun. Di bug na di ika na di ilan talibong. Pad pasron at kalidah alasan natin ulit kalidah ako ano la pansaluan ni kalidah ang girib irin naman itamahan kapiya kan gede ikalidah lang
0: irin naging mati kapiya
1: ang kakalak ako kay kapingay nga usan na po'y katitundag ako maangara ito kangangaran na ako tanggoy ng awirib edi nakalumus ako kung dahurin siya, marawaraw nga din, sundarong, tumingkod. Sampai yung kakala ka to, DJ.
0: Ba, pwensi ko kumadya?
1: May hagal mo.
0: Ba, hina ka na. Ba, hamsining pati lambos dito, kana ginangho to ko, sayang ito dulu, manta dimatinin, Yukim, DJ MY.

Pagulik ko agam pa na Elvira Pilipino sa kasalibahan ako kasalibahan bro sa dusunid Sabah VFM. Dabay natin ako suwang tako na di jam ko matalo jam ko po na misa isa minute tatatuang. Apo si ko kumadit na suminiwat na minamaramot na itig konti. Mantok pinapalambos sa pasan dito no harap-irap-irap kambulatan. Mantok dito aw dati naramit aw nasiwatan na malahuan. Da ko kaos. Ito. Ababayan palambos pasan pohoron dat tikid tadaw ko onom tikid minggu. Mimpun jam ko hopod gisam jam ko hopod amisa.

Lampagulo.at Palambusan ko pasan pinato na kayo maya WhatsApp. Kana kinang hato ko pa hasinding diti panimpun tako di piambalutan tako di jam kumatalo ihuman ko kagarasan mantad Julius Ibin. Nga pagulo dila sinding diti.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayunan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teko walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teko linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Kami senang tatuang jenting. Kasi ko minay umbaya. Bahom! Tilambusan ko pa lambus pasan kung magkamulutan nga suha ko pati tambalot hitihid FB. Pladius Binsuan Palad, kabisan ang tambalot makikinaw sa limbahan por sodop ba yun ang PDJ. Rapiel, posi ko DJ. Posi ko naging kumadya Pladius. Mi Julius Wong Wong, kapisanan DJ Sabah BFM, Peter Gabriel, Selvista Malukun, Patrick Laban, karuhang awi kadao, posikaw tapi.

Ang Patilong Bus, pasan manta di Jose Patilo. Bisa nang tatuang tadaw ko ng DJ Pibuasan no kabar ka sa nang kabar ti tamaday. Sumulit pandad pasan tambalot megal di Julita Margaret Lucy Doyo Marejuhan Jose Mindong inay Ross Sugod din ay Melia Sandakan. Charles Loginon Dato Elizabeth Morris Julius Pansaya Vitus John Madrid Maris Morodim Acoy Taman Pasir Putih Putatan E Francis Bonio Narumbay Pita Haim M. Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joachim Kubot E Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulyaka Winnie Mingkong Gamsatur Mansana Tambalut Sabab FM FB Nagi Magkikinong Radio Kalansanan ng olidas ngayon terimo. Amiyan nagi DJ ka, kung si Kota Gayo na kalamusti pasan ko. Boros dusun na sanang kopya isa na hindi pamagunan ka ni Joseph Patilo. Kung si Kota Joseph,

am kalasan anda talihis ka nakarango, nalihis ka nakarango sinding di tindo di. Kapasanan tatu ang sabi na silun. Ami Kadinor Fazilah Ju, DJ mamasan ako kumatambalot sa Bob FM ko, Maria Juhan. Kapasanan tatu ang kumadi ambalot, kadaw, ponsi kau Nor Fazilah tu, pinapalambos na pasan tatu ang bayna. Pentanod dage, penrong awi, tampinay, join gampalid. Kapisan na nga ang tatuang tambinay. Sayo pa. Iyay rin tani, kapisan na ang tatuang DJ ka. Kapisan na nga nagi. Sabi na silun nga hiti nagi. Bah, pasan pati lambos man ko pa palambos o pinatad maya da WhatsApp. Kapisan na ang tatuang DJ ka di Lucia Tati. Akura-kura na kabar masan ako kumatambalot ko megal di Lucy Doyo, George Gimbun, Tampulan, Petro Sinto, Maniagansing, Narumbay Pita, Lonely Gang, Abdul Malik, Inero Sugud, Diobog, Joseph Potilo, Emilego, mamatensan ang tambalot sa Bob FM. Hinanggo na po. Kapisan na ang tatuang kumatensan ang ponsi ko DJ ka di Lucia Bibi. Mga tumbayan ako benrongo nagi i Mary Ann. Marakyan doon sinding dutino. Pasan peti lombos di manta di Munah Kapang. Kapisan nanti tuang di JLP kapisanangan pendalan kerja gisam jam kah padam dua pitanga tuang kah. Yoho i Munah Kapang. Pongkap pasan apaguluh kuma di JLP yang paganakan. Au nagi alingan kaum balutan kui Maria Johan, Mary Ann, MM Suk, Jennifer Jane, Linda, Yutung, am nagi sangulun ni Gaya Horati di kapasian ko kah. Nagi kumatay sanan makikinang ulit dito ka sa limbahan na Boros Dusun hinambuh no po makianod sinding isayo ko ginawano ka daw ako ilan nung siwatan hintangan takot din no isay son sinding nila ako pa tunudan ba iso po manta di Lonely Ingang sanong tatuang di jekirik-irik asanangan ako nagkorongoro launo o sindak kapira tingnya. Tumulay tulay ya diti kamayan pat mati dat ka. Ay lan patulun dat ka kalam yam giam bakay lanli. Amo nagi angaray tangaran na kambulutan nga ponsi ko na palito nga pasan na kayo kumado alas sana lidas-lidas dangay tapi pembulutan ko kumado kayo ponsi ko di jekiri-kiri ka ponsi ko nagi ba sinding pati lambos di kanakin ng hoto ko oy emi ko di right team si team bandaron sutonon sorry-sorry na po di City Pahajamin.

Muid kakal agaras di kita daw, mangarajak karaja idualay do panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanung na po nga, mamadaw mantan po narangan ko dit ako matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapi midya karaja, ni panaw-panaw, mangulut file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sang pangugulan WHO, hatus libun ahopod, gisom telun hatus minit kaparagatan tidan dat seminggu dopo, nga kapangin kuri kesiwatan sumakit, mantak nod kawasan kapasian au alidas.

0: Bambalay tengah makin ngoti pasen da tambalut. Pasen peti lembus manta di sae.
1: Aji je senang kakong. Senang kususo nang kal di jam. Senang kal ketanu walai no minta nyampai de pagada kanok kina di jam. Pagulo pamamasonok po di Jatuh iwan bini dikam idato mejol mahap sana ko di sasana ko di na sana ko kapagawa bakit ako tago ka lumanag di bagang sagi kung si ko nakita ang pulang to lumanag ko di ang kapayam kung si ko nagi kumali adol malitid si Dawilo to alubes kasasari ay Si Dawili Adul Malikam isabin sa ginday ranao na giyam. E Petrus, idadi kaliyon. Sinsan, jimmirulo, mati Johor, tinsan ako. Kaso, naka sinsan. Kumadala yubog. Manikagaraw ko. Guntama sa nakagon nakigungkat saan ako sasano ko dinahom isim-simbwa nagi go kano di maliagong to ah kano di mga itikal diyon kumanagi diro sa tahori napunandam kano ko sinding di Ami jan gandulong tanak wago malangkap kada rere na DJ.
0: Ponsi ko kumadia tambalo to ko jalina kubit.
2: Hello, kapi senangan data tuong, senangan data daw kono. Mano ko dag kasiwatan dat sumuli pasan-pasan dilay. Ipapongkap ngayon sa Babi FN. Lalabi na kape magal di tampulan di tenu di. Dat marabara siyaw di pasal dat kulat nga. Ay sa imati di kulata din nanda. Ay sa at Matag karabaw din nanda to mga gadaw. No, fia mahala tuwawa nga. Kumodaw nga edid din nanda. Ay, mano ako nagkasiwatan na mamasan kumadiwag gami bagang sagi amilapindi. Yalay linamalanday. Nagidi jalina. Ay, sa umuro, mura ko na tigtako kasuli dat mamasan dat ang dasi ako ngayon di karayt di tulon din na nga patay na bagyan na irere na kato deje pausikaw
0: pausikaw kumadi tamina tobias pinapatan na pasan bitino pausikaw tamina irere Arsiandi dat anere angkarait dit nang kapagulo ke. Ami Marta Gideon kabisanan tatuong. Jimmy basinao kabisanan tatuong tumine Jimmy no kabar. Ay muli na ngahiti nagi bah kana kinahot ako sining dit. Mineagala sinsing man tadi dati ujan guys ah sutanan dat nong karatiko.

In Malaysia, osilit isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunidi au kanod papakitad kad kaintutunan diyala antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasala, milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolutaon o danda gisam da 25 ringgit teka gaduduwa dila da konta. Pahampititi kiguna kapiyo da kasasari piawita-witat kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakyanuan dat papakitan.

0: Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayo nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Baham depan nanti jam kau pada misa limon pada 4 minit. Tata tuang isa pada sinding dat kau niku. Montok na kayo, gumo at ang balot di Makunid Sinding. Magal kay Eric, kay minuhat nung haras sinding langad kumulahing di Ramin Masidin. Abay ko na po, haradada ti ilang nga ako si Watan Tatuang Paina. Manto ko, pakinon to ko dat papaulod iti po tabon. Tol ka, Eric. Ada kaos. Inka nagi kumado kayo hit. Out ay nataliban dating aran mi na maray teko nataliban na pasan nga kada ko nagi karlogoh da papatad pasan. Minanahak tarahian, pinapailang kasalimbahan mi tilambos da FB, nagi TikTok, ponsi ko, kumada ko ito yung sanan. Ako dati aray at ngaran na ko yung Teresa Iso, nga pa yung kura po, kapanong konsikahan, mantad sa kodong na kayo, tarimo dat gatangon na hai. Sinding tahuri na po dat kauni ko nga mulong piyad sa pinsodo, mantad di Daniel Ronsoy, mulong piyad at maging sodo, toko nga, kasamak id ginawa. Amantak di tarhian makinawag kaparanghan sinding-sinding tamod, katilambos sa kaparanghan sinding, maya da radio, maya da RTM click, maya da astro, gisam jam kay sa amin susuab. Baham hino ko po damot, sanong kadapan, sanong kapasikan, kapiruba to kay kawago dot minggud tiso. Kalasanan nuna po at buruan to ko, ano to kod potus. Kabisanangan na tadaw minggu nagi kompokan minggu. Abarakatan to ko na dah datar rimo. Mantado LP Rapel Pinus. Bye-bye.

Opadam 6 buhan ko si Zam, 1906 nga padam tahun na po nga, kinapon widangan isa pagun Malaysia. Pasampuhan tanah Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuhan, kapakasaan om ko ginaban to ko, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sunduk tumisubay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

Inimungan to nga muhok ijon pisan ansanon katanangan mamuan kabuon Malaysia. Kapiyondot tandakan talaw kapansan, sumabihan to ko pasindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dot iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Ikaw, Pivosiano. Don't go survive the break on Avi. Posik, posik, posik. Tungag, tungag, tungag. Oh, ngay na da pangusat da tinan. Oh, ngay na pingkondo-kondo. Oh, ngay na pimpunsiling. Oh, ngay na da hiking. I say. Oh, masik ka sa dia. So, don't go survive. Terabay na the break on Avi. Tadaw minggo ba om nung kakal ko na pa yung huwi din om huwi na nga katawadan to minamuhi do may katamay mo minamuhi ko do kasimban boss kadazan sa Babi FM pangawang do kinaposikan niya sudah tadaw bahay na dito tadaw do minggo ko pa dam tahu do buhan do kasisam ba om nung ano iti mundong na tadaw bahay na to no zan dati do gumu kinoma gumu ikinalaja Agumu iso sovon dasom sa minggo dito. Iti nakatahib om dadi mundong tadaw bay na. O mundong ka o mundong no. Tapi na ikong habi kan? Nga agumu o kavo da tuhun do mundong. Iva di mundong do modop. Tuno san na tinan. Mundong do... Ano iti? Mundong do pamumusaw patay. Au memang da memusau iki na raja ngavi dai upis patai menodo da i anu napa aku ko ma on di suvai i akon ko don kalaja nai so nagi niti kavo da mundong kan itu pinai ko ngavi ai ano akon ko kipa mai tuhun di mabos ya kita da da no ko tau ko mundong mundong kan ko ma ko mundong adai no ko ma ma so ko da mintong da Ano iti wayang betay ko inkuo dai computer tay ko dai telepon pio bito bit nga kiva na gituhun ning ka da mundong bagya papundong da pumuso da au mamuso di i tamay mo da to da on daw i kalaja daw nga ihono mintong ni da wayang betay ko inkuo no po mintong papundong da pumuso eh tapi ko nga ihono motok ko da daw mo subab diti dadi bah om kalau tu mihambus do mamahis gina vo tamai mo na pomian pai do so ngai bitang fasid bos to ko do kada zan iso dari pemugunan bagi akan ya nehan to ko iho iso dari pemugunan sabab FM ko semban bos kada zan kanau kanau kanau makin ngo hey hey hey kami masian do sebab Ozo di Richard Bernard Mikil om Alex Mojinggol kada konini ginavo ka atata iho ni ho Pagkasawan ginapod at ako, pokabon ginapod at ako, do, tada bay na. No.

Tama na jam ko nung from 2 minutes doon ko suvab. It pagunat ako to pinay ko nga may kopi po siyan doon ko suvab ko madyo zu o mama so so mi mi susuy mi solita dito in TikTok nga bay na ko madyo zu nga bay dito in ako hivan nagi bo ko madyo zu nga bay ngawi dahi dito ya Facebook dan sabab FM Mary Chua kopi po siyan doon ko suvab niya kapaguhu doon kopi zo pinapabuzo doon kami daw dahi ho in Facebook dito nogi i Zandi Dolores Asing Timbul Tawaw kopi po siyan Timbul Tawaw Jennifer Lim Mobijon Florita Losobom Damin Gunting Lucilinda Lidwis susubab kami susubab kung abi naposik kung abi diti ito di nakauni ko de paguhi hapas na paguhi jam kahit mo tungo po diti no tiya Facebook no sababi FM na takaw diti dahil ako nang abi makinungaw Ipol Eric kopi po siyan Ipol Victoria Ang Shalom kopi po siyan Roger Frankeli Jawa Jinam Tiansim Julius Wong Wong Lugay-lugay na nabotong ngayon ba na lugay-lugay magyum di asi Greg sorry yun ka ba mega tumoy mo tipa mo to do ano iti ngozon ba na kan ya lugay-lugay Maureen Alexius Angelica Ojik Muhammad Yusri Adila Moylin Duinol Jaina Takag kopi mo siya na doon mo subab kung nito tayo sa nang katahuanan do minamihi tamay mo do kasi man mo skarazanan tamay mo do uhi na iti in Facebook do Saba BFM patong mo sa kopi mo hustan sunong kwatu do ano iti asadu na id aw kopi so mo nga sumok na id ginabo kamadi oi se mamu ka na utimi ang bus pamahis ginabo may pay hozo di Sira Gom diti isay dia zaman tadi ituaran id dansi nanti ngomai toko do umoho do id pemahaman nanti no tamu tuaran kadi Sira Pitagom diti om hozo di datuk Claudius nang Alex susutonon dia.

0: Asuaw to moy mo.
1: Tapi naik kong awit, tutup mga patokong namot, dumamuhis, do ginapotu kipaditi, iso kapayahan do suwang hamin, ipomuson ko.
2: Kasayimbaan, Boss Kadazan, manak diyo su, kapayahan.

0: Kasahimbaan mo as karazan, manak di azu kapayhan.
1: Pason kayanan, kumah di azu ini tong kisadan da paganakan tapi na emualis miagarin ayat di tinuni. Mantara kay id ko sembahan boss kadazan Saba VFM. Hansa na pakas sumoto nong ginapod niya sa mga bubang timpo kaya dan dito. Siyono.

0: 明日は会うと思います。
1: Pinasimbahan o pandila sa Bado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila sa ba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumuhukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o puhan kabahu, sa ibu siyang ngatus anong padam toho, gisom sa ibu siyang ngatus bahong padam dupo. Pondila sabah ikumudupo na po, nga ginuno na matat koiso o buhan koiso, sa ibu sa jamatus bahong apanam dupo, gisom na sa ibu sa jamatus bahong apanam paho. Namot pondila sabah na bayno, na pumusaba na matat pondila sabah ikumoiso o ginuno, nipun na apanam nom buhan kosizam, sa ibu sa jamatus bahong apanam paho.

Dapat na jam ko to dovamin ito dong usubab it paguna tako ko pipo siyan do dong usubab gumana sa datoin sanan din nambo ko na pangko ko na pamakin ang oda kasi banta ko diti mama so do ano iti magibobos may pahila kinobangan nga vina iti TikTok na saba VFM mega di

Ano iti, mi boss, iti TikTok na sa Bobby FM, Mega D and Sabrina, sumuhuni pa yung kaladya. Dahil ho, edput rajaya ka. Di opod taon, hobi na no, pa yung kaladya. Dahil ho, iho no, hobi do, insansong taon ka. To, iho no, akon ko, ano iti, akon ko, apagon, no, iya, tikit do, kapal ka bagiya. Tapot na bagiya ko niya, sumuhuni, Samono may i au apagon no hogo da tiket po nga au bago kontok di timpu do uyon kan ya dadi ingka na ho an sana isanta daw o ko tun hiya itia iho no to hogo da tiket ubi na kapsa tiket da kapal di mentok atau pinay ta ko nga bi di ano iti muhi dati dai pagunta ko na sabah.

Om kopi pasian kumadia zunga fitopinai daiti idetik daiti id itia Facebook da Sabah BFM temoi mana pa alam mai ngavi daiti magi bobos magi pasan-pasan ngavi todan kumadia zu jurita Margaret Moilin Duinol kopi pasian da dong suva bi Paul Eric bona ngavi ti apa imo ko pai di au ko pangavi nang ai tengan kyo nombo ko nang ngabi dati dati tapi naik ko ngabi kiba tahu ngapa dem tahu pasang de mata mama so de pentano dati mega nak jadi morin kinjau kopi posian sabin kangut i Josi Mindong ni napa tamai mo na pangabi dati Facebook da Sabah BFM nga BDT ang alamay mega tamay mo magi bobos magi ambahut Charles Loginon mabay hambay Patrick Janius Majakoy misa magi Quirianus Lucas James George Jaina Takag Dolph Peter Dol Melkio Miziol Christina Mary na dahil na nga Robert Berto Elizabeth Beth Pivosian na kazo kumadil Stephen Lojoyo Joseph Ginoli Supini Jakat Rokia Abdullah Nancy Lian nah kopi pasian kemudian suang api tepi naik ya kan waktu mi hambus pemohis da ginavo dai da kasimbaan toko diti kau niku pipio hozo do kapapago diti mega tamay mo hozo man tadi isai dati ti pipio diti Peter GPU Madius Joponi and Nathan Xavier Sikuat nah hozo kapapago di Nathan Xavier Peter GPU diti mega ko hoso ko mo iso daw dati ti ba om kano kinong ato ko om hoso di Peter GPU ipunganan do ama ka kasimbahan bos kada san be good kano kano kano makinangaw.

0: Tapos na jam, sa mga na jam, katuto nga parang pagminit ng subabid. Pagunat ako, tapos na ikong abi panakan, hozo. Magkita mo yung mga timpo na panakan, hozo. Dari kapasa do. Papa niti. Papa buzo da pasan niya zo. Panelifon ko na rin konti. Ako po nga pahambuso ko pa da pasan nga video zo. I amama, i mega tamay mo da iti. WhatsApp da Saba BFM. Kapag huwag na pa dito nga ilusi doyaw, kapag pasayan dong suba da tadaw do minggo ka di ilusi dito. Mamason. Kuma di Julita Margaret, Helen Young, Alicia Lilim, Lucia Bibi, Florence Boyjo, Florita Kinajil, Rosugo Demiliagom, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Yubug, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Makakoysun, Morius Marudim, Joseph Botilo, Adul Malik, Charles Loginon, Makaliun. Ang kampay na nga biyaw na nga ait ka, yan may pason, tabi ito daw minggo, dahil Diyos ang pimpasan. Kadi Lucida yo. Bahom tayo mo pahit pamahaban. Kopi mo siyan sa Papi FM.
1: Kopi mo siyan ng suwap niyo itong Pinay.
0: Na Petrus, nakasam tayo rin ng itabunan. Hindi ka sadap kaniya po tayo.
1: Nakasam, oy. Hindi asaman may nangan, asam.
0: Nakasam lagi ako, so, gindi ka ni.
1: Yun na mo.
0: Ba, may na pumuso. Ipumuso na Petrus.
1: Katuladan umayaway na Pinay, sinangan suaman, mamasan unang yun di umani tampulan, umani yagang, Lucia Bibi, Judith, Rose, unang yun di Miliagom, nasandakan, Joseph Patilo, Mayokmen, so tap ngay makikinang tanaw minggo may na sinangan mga sambayang mga yalan sampat ng sambayang asawa na may na tsakan na Pinay
0: katuhanan Petrus din ako na
1: okay maanak ko pa
0: na nakasam na gira hintabunan ka ako na po di iminsadap ko niya mga minsusubab tanaw di ba na nakasam my god binasi niti pinapasagit na magunan na tako ka ni sandong pa doon sa mano na aduk na pamay ako upon minute pamahaba na sumusut sa Babi FM Kopi Boss yan.
2: Hello Kopi Boss yan day diaw di gibin naikot binasi naikot o suaw
0: na naikot binasi nakasam na inay panong da papar
2: nakayasam nga amaya sa po di gas.
0: Oh, di gas nga. Kasosogit po bagya ka ni.
2: Nakasosogit po ni Kotinasu. Mahasu na di baguti.
0: Ay, pa di bago. Mamay na pambusa, ay pambusa no.
2: Pagupo, kumadiyaw, mempay po ganakano.
0: Todan.
2: Nagana po. Nga vidigi rin no. Hansan nga vidahida sa pengkalajya. Kumara tambahot ko dai dua sap nya gadi Kim Rim Timpo, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Julilim, Noni Inggang, Juwita Judit, Tembagana Kanzel, Patricia Nicholas, Vincent Anus, Tembagana Kanzel, dari Seramban, dan Sandri Dasko, Biti Meka Mujunto, Julia Nenong, Michelle Maiko, Brinda Nandewensen, Bani Jatoni, yang pegana kanjo, Juliana Ujang, Lorencia Bakal, Nancy Tai, Rita Semuil, Stella Amandus, Mary Medalus, Nasya Martin, Suini Undoy, ngabi daki nganda egi somzi, pengen pai, kono ngabi dino. Paso no kotobian tadao minggu, tabi pibasan ko mga Diyozo, ang sanay das, toko tamay mo, balakatan toko dado itsabat. Ino, katuhadan ni Jibin.
0: Katuhadan, din ako na.
2: Oo.
0: Ami, kadiflora kunus, mantad ko gopon, papar, mamason, kapibos yan, dodong subab, mantabi basan, ang sanay das, tamay mo, kumadatoin, sanan tabinay ko, din na po na po, omboysan, magahong, ngabi, omtana ko ngabi, kadi flora kunos diti. Sa Papi FM, kopi mo siyan.
3: Kopi mo siyan, diti yaw, JJ, dapat.
0: Ba, okay.
2: Video ko pipko ko tupan po. Ikaw na bang wain no ay jejip?
0: Ano iti nakasam na di babas eh di tapi piyumanan. Oy se.
2: Ay se. Asasa nang nagini pamumusavan tu sogit-sogit. Di kiwari no basa-basa daw no sogit chon niyo.
0: Ato po. Mamay na pamusa.
2: Ba. Habi pagho kuma pahay dia wang pagkanakano da habi padina no da kapresyan ta minggo. Ingka nagi da pagkanakan ko sandi. Grabe tanako. Kapirusyan ta daw minggo. Kuma nagi di diaka ko do yang kampung mang. Nga nakau gadi dati jeho sambayang di. Jadi ko nga nakau gadi nga. Kuy ngongaw dati tanak kapirusyan do ta daw minggo. Pibok basan ni dia sukyo. Kuma nagi di kawan ko do penung mang nagi ti. Kawan-kawan nga bihay dhud tamu do penuhud. Penong mang do kapibasian noy do hobi po di Malaka Bianis kapibasian no tadaw minggu Malaka Bianis kuma di Luz kuma di Malaka Jolis nunggo ko no bay no ano po hidas nga ngoy ka makinamay talapi hug kiki kang kudyaw di wood Asia City Public, Asia City Awasi, Mati Malaka Dolis, Hanap nga Vietuat. Aho na tiya hitas niya ho, unti, nga, pabakson no ginapo. So, yabi makinungaw do, pangankadasan no mo, nikin ta daw. Do, kapirusyan na ta daw minggu, kumanig yun eh, date, Australia, date, kapirusyan ta daw minggu. Ansan sudah ada kamay mo no tuhan na makan mo diaw ingka ka nati jeje
0: katuhuanan mo liya ka
2: miya gano po
0: ade na ka no na lali na ait nga VOPP di sa asaw may do moho de pamahavan toko diti nambo ko na di mega di Emilia om nagi i Zandi Doris ba om gumo kinabangan mag-game niya so makuha po nga tapinay ko nga mi kano kinungot ako i-hazo i-pinungkap niya so kumalinungkapan nga mi na so hansan sa kano kano kano mag-inungaw.

0: Labay na jam ko to apat ko ng bahumi nilang sa Fabi. Pagunot ako, tapinay ko nga, Fi. Sa Fabi FM, kapi po siyan.
1: Kapi ba siyan na gilidaw, Ben?
0: Kapi ba siyan, kumadaw, Nay?
1: Awa, yung mong kisan, Ben. Ongo, kung kapi mong kaplugom. Iti, doon na lang masing ati, naliyo. Saan na mundog na mahing.
0: Mamay na yun, Nay, pamusan na.
1: Ang makatawad na nami pag-uho ko ma, padediyawang pag-anakan ng nabi. Mapapabuzo pa nila sa tumkap na kumang nga bilid ka na, kumigali, rita, talagang tawawan sa ano na na pakasi, kanalain na anak. Nagyari-gilid yun, iti, ikampang sugod, pag-anakan nga bilang tapinay ko na ilumbo, no? Pangabi ang tapinay ko, hansaan wala na paingong, o kape ba siya, lang pagkalao minggu, o may galagi ni Nison, o lihablay police na labuan, o pag-anakan daw, hansaan daw lahat, o kasi, kung daw lalay no, ano na, bahaliyo, o may galagi ni Sally Abot, sabo daw, Dr. Emelina, ang pag-anakan daw, ano na ba dyan sa sali, hayin ko na ang mga kagulabal. O may ganang gini iron din no, dahil black police simpulo na, ang pag-anakan daw, hansan na nababasi, kano na. O masan ko, gabi din, o nang ako yung Lucido yo, awa, pa Lucido yo, dam ng kaprago, katawan na no si, itati, bibibi. So, lumuno pa nga bi, ako ni ano, nabangay, nga bi, santop nga pwede mong kaplago na tabay mo nga ang nahusian kung na siya doon di kasalop nga katawalan nga pwede ito na ugigin na kupahiban ko doon i Petrus na ilamunan katawalan Petrus ang mga nasa bayang abiyan doon nasa bayang Diyos o mga may pakasali ni doon matiro to talaw talaw na lang sa talaw ino po na po ikibala pang kapan ng Diyos o ino na pampayampay na ay ton lao amiga na gidi malyaka malyadi tawadan malyaka awalawa kalibay no no posik so nakapaghukom nakatayvi no libay no na nung kapya ngansan ko na no ababasi tako na ulan tiyon tako na ulan no amiga na gidi tisa i mami lipito amiga na bilin magubo pala ti nagya ko ako ay nga hansan doon ako kukuha saan po yun kung bago na sumay talaw sabso pagkay kawin ko Diyos doon nga sabi nga pwede nga ako pag abihiba no magahong ko tahong ko pinsan ko na naitigang pong sugod minumbo no pwede ho nga nga bi no pinsan ko naitigang pong nga hansan doon na nga babasi ko na nga bi ang tawalan ko nga bilay Diyos doon sa sabi, abi ko, umiin na dati ay jijibin, katawalan na ginalit niya, tumapaya, pahit na pahit niya, na po, magya ko ay, kuhulibay no, mampaya, pahit na pahit niya, nakatawalan na ugigin na, umiin na dati ay jijibin, katawalan.
0: Katawalan ni Nay, din ako no.
1: Oh, may na ako nag-isiyaw.
0: Kumangavid ay kinabangan nga vid ay ita Facebook na sa Babi FM Rosalie Eling, Robert C. Panal, Sabinus Gabu, Lucia Anthony Wong, Vitalis Balok, Azlina Nineng, Peter Ngor, Mamay Tamuhok, Lucilinda Lidius, Muhammad Rizwan, David Lanjuat, Maria Juhan Chowdon, Mary Ann, Datu Elizabeth Morris, Philip Maling, Awangko Bahrin, nagi susubay po, mga di Rachel Lim, nagi ako pa nangahit nga bingan kya, Florence Boyjol, Adam Gontusan, Lucilinda Emily Valeri, Jaina Takag, Duay Lugay, nakatawadan to, she ko nga viditi, i Viron Ivy, agumo po, ako nga vi, niti avi mga itingan niya so kano kinungot ako hosoy pong kapon niya so kumarino kapan nga video so kano kano kano mo kinungo VFM V good

0: kapahu do 2 menit do musubabid pagun to ko temo to ko pamahaban do sumusut kopi posian sabab FM.
1: Halo, kopi senangan ko sabun ku mada di Jeben.
0: Kopi pasian tampulan.
1: Yo ho, no kopi hati di Jeben.
0: Ba mai na pamusa i pamusa na tampulan.
1: Ba ba ba ampun si ko. Paglupa mo kuma pa di di Jeben. Alan sana ko lidali da sa paganakan no.
0: Katawadan.
1: Ah, mega lopo, maso, nakupatakan sa na, tanganak, tanganak, kutila ng